shaking just a little bit. Say, listen now.

Bakit nga po ba natin nasasabi yun? Mahal na mahal natin ang Panginoon. At bakit ba pwede mo talagang banggitin na kailanman di kita ipagpapalit? Alam nyo, ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng pinakamagandang deal sa lahat ng area ng buhay natin. Amen? Sige nga, palakpakan natin na malakas ang Panginoon. Hallelujah! Gusto niyo na sample? Sample na deal? Sabi ng salita ng Diyos, His anger lasts for a moment, but His favor lasts a lifetime. Wala yatang naniniwala. Hallelujah! Gusto niyo pa ng ibang deal? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.

So we'll just get on with it here.

0: XFM Marti City 99.1 Exciting.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
2: Pare.
3: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rin mo, dahi kagyog o. Tanawanan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambo to rin mo. Mitaas ang pressure sa akong dugo ni Buda. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Tagahan akong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang

0: exciting.
1: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ako na magkad, akang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
4: Samsung Plus.

0: Ricky. And I'm proud, sis the pain user. May one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! Sukad so, kilawin ako sa X, di na ko sugarol! Ah! Alangan nga! Root naman akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y! Exciting!
4: Exciting!

0: pwede. Master Kanag, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Fon Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Milano iba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, nga ko'y itian ha, nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, Tekuana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Nga ko'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko ulit sa likod, tingwan ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abong, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan, dan niya kumata, manapanap.

0: Kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapo ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Miss na kita.
3: Uy, babe! Kising!
4: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
2: Uy!
4: Turbo Supplement for Men! May baka at lavo!

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun din kilo na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ko si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko. Wala gilain. Makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Bili sa mabuti ka.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pagkuratin ako ni mong tropa nga, parehas mo gusto nga lalaki.
6: Mga katropa, exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ura, Kapitan.
2: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod.
3: Exciting.
1: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santan del Cebu. Gasiyok, akong bumiyan sa ding gasiyok. Nang buwak ko babungod. Kasi sa ayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya. Gamit si Santon Plus, kaya dapat kayo sa iyo ang sa atin lang.

0: Coffee Mix.
1: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pagdes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Pero nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Naku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, Balam Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C. Lindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sis the Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kito gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hoy, Mrs. Ako rati rago ng imuhang bala, Mrs. Nga, kalang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
7: Exciting!

0: 99.1 Exciting. Usa ka adlaw, adunay usa ka pare nga gipangutana ni Kuring og dinhi.
1: Bade, bade.
2: Kuring, unsa man kana? Mahitungod ba kana sa Biblia?
1: Ano man, nagbalik ka.
3: Kapo,
1: baya ka.
2: Unsa ang taman ko ring nga di man musugot ang akong ginikanan gani adto nga mag madre ko.
1: Exciting!
0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Tuberculosis at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. Sa 25, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Okay. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Tumamlay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Dun na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: System Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, nalisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ko, System Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang System Pain.
9: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabalit sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Oy pare! Nausagong ka! Kung bago ba mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Bisag asa rami na mabot imong kamot pare! Na, masuko pa yung kagmumaliban! Exciting!
13: Exciting!

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Paldi! Labining mga habulog! Lampid rin!
1: Pagawad niya! Wabag ko na wag panglabad rin! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pagkalagot!

0: 99.1. Exciting.
1: Ura, Kapitan.
2: Kung guwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate.
2: Kung pangit gani ang mutapad,

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Galokot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka

0: sa kasimana ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa kumata mga naigipamati ng sama nako try mo sa Visionex Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Nami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo, sir. Tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa diyang na miss?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sancton Plus Herbal Soap. Ito
8: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga
7: Sancton Plus Herbal Soap.
9: Manamigin!
7: Sancton Plus Herbal Soap.

0: Dili pa riya sa ubang bra, kailangan pa kang rinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alay pa gud, par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Daasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

0: Guru Papa, ngerti kan?
1: Ayo, mana nagat gidokong Papa? Kuyo kidokong Papa kay taas kitong utong. Utong na lang gudang isda. Akong Papa, wapag yapon.
0: Alah, yaray! Iya, at sa inong Papa.
1: Ay si akong Papa? Na, hantod garon, missing pa.
0: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: kulay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santol Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid

0: si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binawbi? Pinagali ka inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!

0: XFM.
1: Kyo, pakurati na ko ni mong amo, Kyo. Ing na nga ka ng mudyuti kagabi, eh. Matulog ra ka niya sa kardaos.
2: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Ora, kapitan.
2: Unsay kalahian sa una ug karon?
1: Aninisya, kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay.
1: Karon, kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya man ding uban.
1: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka good. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Hey guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, gadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na ko bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Ya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw na magkadak ang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: I know.

0: Tanaka Turbo.
1: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.

0: ako di ay sadya o sa radio personality na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Kong Mitla.
1: Ano nga po tutnang ka?
0: Ingon ani magod ni siya Mitla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
1: Onya, unsay connection?
0: Unsay connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaw nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang gud-gugod. Kalipay mo na ko ni.
3: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Val, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa kong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inoom ang Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanong na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta naka-turbo.
8: Food supplement from it. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement from it. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Galang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibigay sa mabuti ka.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alima, ang kurantina mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!

0: XFM.
1: Ako rin ang misis ni mo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes sa di ka.
2: Exciting!

0: Utana aku, Pa.
1: Eh, usa menang imong pangutana?
0: Unsay, Spanish.
1: Saun sa man?
0: Kanang, taboy, is running.
1: Kaysa yun, Rana?
0: Si Kadabe.
1: Akuan, El Niño, Mr. Toy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyo, taong bungan, piling gasiyo. Nang buwa kong babungod. Kasul ka ayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayo sa iyo ang sa ating lawa.

0: Coffee Mix.
1: Kuday sinil kaniyero, tagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antukan, abaw di oro. Sa akong maldes atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty's

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yester Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang kataas ako blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni Ibu.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, nalisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sultan nga na minaw ko? Pero ha, nadawat na na ko bro.
8: Exciting!

0: 99.1. Excited? Sikap Lodi nga apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga apply unta kog barbero.
2: Hala, showy. Showy ha? Ayot yan. Amawit, tawat, din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Siyempre, bayot kayo. O, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanueva iba, ga purok banana kanang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Mobimix. Kay ako sa una na pandugay na to, ako ipian ha, nabukod ako na siguro mar bulan na siguro sa likod. Kadungog mako kay Sirin doon at testingan daw. Gitry na ko inom ana Santon Gold, primero Santon Gold lang. May state ako usa ka semana mo tiko ana. Sa isa lang ganito, na usa ka bulan gamay mga kumbukol. Na ko isis ba una gamay kayo munggos lang ato nagkadako na siya mo rag ulin. Pero ni gamay pod, naayo jud ako mga bukol sa kulawas. Ubag na ko sa sa likod, tungwa na ko sa lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, kapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, hangtan paggabi. Diyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lava.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kalon na senior citizen. Burn skin ko or arms. Hindi ma. Kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko. Wala gilain. Makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ta.
6: Exciting.

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Ulit, nak.
2: Nak, ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?

0: Semangat Kak Ufa. Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Rumi uduran sa akong rich bitaw na ay mga bugong wakabong ragdakong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tikwa itong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung nainay na siya. Mag-anayay siya, nagkawala siya. Hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis na kinawala. Magod, basta ka ako sa lagu kumutis ko muna ninyo. Ano nga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, maka-stick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Tahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus

0: ako si Roldan sa Baker. Pasalamat kay ko dako sa Sista Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun ang Sista Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hira dyan kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, alin na good par? Pakurati na kunay mong silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
4: Exciting!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man, kap.
0: Laro ko na to ni ha. Ingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy pariyang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Tuntas Gold Train, tumanggod, sir. Hindi, dom ako, dinuran niya, dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Tuntas Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. O niya, normal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higog ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Tagabukid nun. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintay. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maung ka mong nagibati. Sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kadaanlog yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sara Dini, taga-Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Vermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas nawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: isda nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kali. Dili man ko katulog o dayo. Magmakamat mo. Tulogan na sa tatbali katulog. Luma na din ka. Tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubo. Kanya ito, dili man. Masama. Dili

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahit
3: na all-in-one.

0: sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kang rinom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!

0: 99.1 Exciting.
1: Oh, Archie, kumusta magklase?
2: Okay kayo.
1: Very good.
2: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.

0: Liwat juga naku ba. Unsa day question sa imong teacher?
1: Ako ang kap nangota na siya. Kung kin sa iwa kasabot.
2: Exciting! Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Yung galaw yun, pagkana kung siyang gabaw ni Dora, kung kaya yung taas, yung hindi, so kung pag-ihi, doktor, ay gabihin yung gabi matul.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kerting lang yung anak ko, huwag na kahit po, kung siyang hindi, o tira kayo, gano'n, orang pag-retin, and then people are lang kung makapaminaw sa kung hindi pa multi ka, kung nabalatian, kung nang sulayan na ang doktor sa history, kung hindi kayo matapang na sa inyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Naging una po, sulayan na po kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya na wala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ni wala ni DI dagana.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sa kita ng akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sona! Huwag yung kuyab! Oh! Sukat ka na mino kong XFM? Kwartahan ako!
14: Wow!
13: Naapag yung kuyab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Lagrabi kayo na pilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
15: Mga katupa, excited!

0: FM.
1: Par, par, dali bangun par. Pak kuratir aku nang hospital. Ayo bayari ang bil. Guna par.
2: Exciting.

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, na inayin na siya, mag-anayin siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salag mong kumutiskin mo ninyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab inon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, maka-stick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mark.

0: ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa samtang dili pagkaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
1: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga buti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka nikagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?

Rodney,

0: Oi, balot! Oi, balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindiha?
1: Naa!
0: I-open po nung siyagin!
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
5: Kami kagong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi e pong buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganit ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to yun. Na panyan, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Permi good gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abil akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta muta akong mata. Mauto gitu mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision X, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kupsay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, inong na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Ang kalipay.
11: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo. Food supplement from me. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus herbal soap.
16: Norma oda pagatibalom at ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus herbal soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus herbal soap.
17: Hindi na.
15: Santon Plus herbal soap.
18: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Uban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
19: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain,
2: if symptoms persist, call your doctor.
20: Pagpili sa mga butika.
21: Kung mamino ka sa XFM.
22: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: Exciting!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga bisa, dekalidad at nutraceutical grade ng mga produkto po nito. Sa mga gusto makasubok ng ating pong produkto, punta ng pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa inyong lugar. At ipagtanong-tanong nyo po ang Tatak Yes to Health. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para pang kasigurado na ang inyong pong iinumin, gagamitin ang mga produkto, ay yun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, ang ating pong CEO, at Doc Algy Bakla. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hines, makasama po ng live dito sa ating pong programa. Kumusta po, mga katropa po natin dyan, mga kababayan natin, kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Ay malusog na pakikinig sa ating pong lahat. Samahan naman po ang inyong lingkod dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng ipong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. At action lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Huwag kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At puntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Kakayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Siguradong bago at mas affordable ba na Yes to Health product ang hanap mo? Puntahan ang Yes to Health Center na malapit sa inyong mga lugar. Dahil pag per box ang bibilin mo, makakakuha ka ng malaking discount. Oo, kaya kung gusto mong makasiguro at SRP na Yes to Health product ang makukuha mo, Yes to Health Center ang puntahan mo. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix at lahat ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay pwede mo nang ipa-deliver ng door-to-door dahil available na ito sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health Incorporated 2011 sa Shopee Online Store at pwede mo nang bilhin online at ipa-deliver door-to-door sa parehong presyo. Oo, sa parehong presyo. Kaya kung laging nagkakaubusan sa lugar nyo ng mga produktong ito, no worries dahil pwede mo na itong i-order online sa Shopee.
2: Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee.
0: Yes to Health Incorporated, your best partner in health. The secret of health.
1: Order na mga kaibigan sa ating pong official Shopee page para maka-avail ng ating pong mga produkto. At masubukan nyo po ang ating pong mga products, mga kaibigan, no? Lalo yung mga nahihirapan, maka-avail sa kanila pong lugar, ay pwede kayong mag-directa sa ating pong official Shopee page or bumisita sa ating pong mga Years to Health Clinic kung malapit po kayo dyan, mga kaibigan, para po maka-avail kayo ng mga produkto ni Years to Health, no? Lalo yung ating pong Vision X Plus, yung ating pong Santone Plus Coffee Mix. Ito yung mabilis maubos, ano, sa mga pharmacies, mga kaibigan. Yung ating Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre yung ating pong Premium D3. Ayan yung mga suplemento ni Yes to Health, mga kaibigan, na nakakatulong ng malaki sa ating pong kalusugan. Ang nutrition na makukuha po natin sa mga suplemento po na ito, mga kaibigan, ay napakarami. At bukod po doon, ang mga bioactive compounds, ano, na nandyan sa ating pong mga supplements, eh, mataas din ang content nila. Mataas ang concentration as well as yung potency nila. So, mga kababayan natin na gusto makasubok nito, lalo po yung nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases sa kanila pong pangatawan. Nakakaranas kayong pagtubo ng mga tumors sa katawan po ninyo. At iba't ibang problema, ano, sa inyong pong metabolism. Pag hindi na ganun kaganda yung metabolismo ng ating pangatawan o nakakaranas po kayo ng mga metabolic disorders, ay inuman na kagad yan ang ating pong ultimate trio, mga kaibigan, ha? So, mga kababayan natin, mga coffee lover dyan, huwag kalimutan ang ating Santone Plus Coffee Mix at yung ating pong Premium D3 Coffee Mix, mga kaibigan, ha? At sa mga mahilig naman sa tea, meron po tayong Santone Gold Herbal Tea na bukod sa ito ay masarap dahil meron tong stevia, meron po itong turmeric extract as well as cinnamon bark extract, no? So mga kababayan natin, na iinom po nito, hindi lang basta-basta umiinom po kayo ng tea, mga kaibigan, ano? Kundi ito po ay nagdudulot pa ng pagde-detox sa ating pong pangangatawan, no? Kumbaga nalilinisan yung pangangatawan po natin, lalo na yung mga eliminative organs sa ating pong pangangatawan. Kaya napakahalaga ni itong mga organs na ito, mga kaibigan, ay malinis, ano? Lalo na yung liver natin, yung kidneys natin, yung colon, as well as yung blood natin. Pagka napapanatili natin ito malinis, magiging maganda yung function ng iba't ibang organs pa, mga sistema sa ating pong pangatawan na related po doon, mga kababayan, no? Kumbaga yung overall health natin ay napapangalagaan po natin. Pero kung merong ilan man sa mga yan or halos karamihan sa mga yan eh nakakaranas po ng over toxins, ano? Or sobrang dami na mga toxic substances, mga waste matters na nandyan sa inyo pong mga eliminative organs, hindi yan sila makapag-function ng maayos, ano? At later on, maaaring magdulot ng mga mayalang komplikasyon. Yun yung iiwasan natin, ano? Kaya sa mga kabayan na dyan, subukan ang ating pong mga produkto, ang ating pong mga suplemento. Lahat po yan sila, mga kaibigan. FDA approved yan, health certified. At mataas ang efficiency yan sa ating pong pangatawan, mga kaibigan. At hindi lang po yun, ano, yung synergistic effect niyan nila, mga kaibigan, nagiging maganda. Kasi kung titingnan mo yung composition ng mga suplemento natin, kaya ito yung lagi nating sinasabi, no, sa mga kababayan natin. Once na gusto yung mag-take ng mga supplementation, tingnan yung composition ng mga ingredients nila, mga kaibigan. Kung ano ba yung na-target nila ng mga organs sa katawan natin, or ano yung naibibigay nila, ano, na sustansya sa ating pong pangangatawan, mga kababayan, ha? Yung ating Santone Plus Gold, kung makikita mo dyan, halos nandyan yung mga powerful herbs na nakailangan ng ating pong pangangatawan, mga kababayan, ano? So yung mga powerful herbs na yun, mga kilala, ano, hindi lang ngayon, hindi lang mga babagong discovery, kumbaga matagal ng panahon, ano, eh ginagamit na ito ng ating pong mga ninuno, ano, yung iba pang mga tao before na alam nila, ano, yung uses nito sa pangangatawan natin. Alam nila kung ano yung mga medicinal properties nun na may tulong sa ating pong pangangatawan sa pag-solve ng iba't ibang problema sa katawan po natin, ano? Kaya sa mga kababayan natin, ha, subukan po ang ating pong mga produkto at mabibili niyan sa pinakamalapit na mga butika, parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman. Mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag mahiya magtanong, ha? Just text lang sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Usapan po natin itong isang karamdaman na tawag po na tonsillitis o pamamaga ng atin pong tonsils, ano? Ang tonsils, yan po yung dalawang, makikita nyo dyan sa inyo pong lalamunan, mga kaibigan, ano? Parang dalawang, magkatapat organs, mga kaibigan, ano? Yung tonsils po natin, mga kaibigan, ay napakalaki ng function yan sa atin pong pangangatawan, ano? Unang-una, ang atin pong tonsils ay parte ng atin pong immune system, mga kaibigan. Sa kadahilanan na dito po nasasala yung mga bacteria, mga viruses, at iba pa na mga microorganism na maaari po magdulot ng banta sa atin pong kalusugan, ano? Kumbaga, na-filter dito sa atin pong mga tonsils, na trap dyan, ano? Kaya yung iba na nakakaranas ng mga respiratory infections, ano, or lower respiratory infections, mga kaibigan, hindi na nakahold nung tonsils natin yung mga bacteria o yung mga viruses, ano, at nakakaalpas at pumapaibaba, mga kaibigan, ano. Ganun din sa atin pong digestive tract, mga kasama. Pero bago pa umabot dun yung mga bacteria, mga viruses, mga fungi, at iba't iba pa ng mga microorganism, nasasala muna yan or natatrap yan dun sa atin pong tonsils, mga kaibigan, ano. So pag yung mga germs natrap po doon, magsisignal ng itong tinatawag po na inflammatory cells yung atin pong pangangatawan para magkakaroon ng inflammation yung atin pong tonsils, ano. At doon na nangyayari yung tinatawag po na tonsillitis, mga kaibigan, ano. Actually, yung tonsillitis po, mga kaibigan, it is a natural response ng atin pong pangangatawan dun sa mga pathogens na nakapasok sa katawan po natin, no. Kumbaga, early warning yun ng atin pong pangangatawan. Ang problema lang, pagka madalas po tayong na makaranas ng tonsillitis, yun ang hindi maganda, mga kaibigan, no. Let's say, sa isang taon, siguro buwan-buwan ka nakakaranas ng tonsillitis, so hindi po maganda, no? Kasi yung mga komplikasyon nun ay malubha, mga kaibigan, ano? So ating yan papasadahan mamaya, ano? So ano ba ang mga simptomas na maring maranasan kapag meron po tayong tonsillitis or namamaga yung atin pong tonsils, ano? So una-una, visible na makikita mo yung pamumula ng inyong pong tonsils, mga kaibigan, ano, na may kasama po yan siyang sore throat or scratchy throat, mga kaibigan. Masyado pong makati, minsan paos na paos yung iba, nga halos nawawala na ng boses, ano, pagka namamaga ng husto yung tonsils po nila, ano. Napakahirap na paglunok, ano, masakit na paglunok, mga kaibigan. Minsan kahit yung laway mo ang hirap lunukin, ano, pagka sobrang sobra yung swelling ng inyo pong tonsils, mga kaibigan. Ano pa? Maaari pong makaranas din, ano, ng mga white, yellow spots, ano, or coatings dun sa inyo pong tonsils. Yun ay ano yun, ha? Formation yun ng mga bacteria, mga kaibigan, ano. Every ano dun, every white coating or yellow coating dun have thousands of bacteria or other viruses or germs na nandun, mga kaibigan, ano. So pag napansin nyo na parang meron ng parang puti-puti or parang meron ng yellow dun sa tonsils nyo, eh kinakailangan maagapan na po yun as soon as possible, mga kabayan, no. Maaari po makaranas, ano, ng eto na nga, yung pagkapaos. Minsan yung boses natin affected po yan siya ng husto, mga kaibigan. At yung pamamaga ng tonsils natin, eh kadalasan po may kasama rin na lagnat, from mild to severe yung fever na maaaring mong maranasan, ano. Since yung fever, yan din siya yung nag-activate ng immune system natin para mas lalong makapag-focus dun sa pagpuksa ng mga pathogens na nakapasok, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano. So usually yung fever na maaaring maranasan dyan is from 38 degrees, minsan mas mataas pa, ano, na yung Celsius na pwedeng abutin ng inyo pong lagnat, mga kaibigan, ano. Huwag masyadong magdepende dun sa mga ano, yung mga pampababa ng lagnat, mga kaibigan, ano. Kung hindi naman sobra-sobra yung taas ng lagnat mo, kung nasa 38, nasa 39, ano, inuman nyo lang po ng maraming tubig para hindi kayo ma-dehydrate at ipagpahinga, mga kaibigan. Ano? Kasi pag inuman natin ng mga pampababa ng lagnat, kumbaga kinokontra natin yung normal na response ng ating pangangatawan to combat those pathogens, mga kaibigan. Ano? Since yung init ng katawan natin, yun yung nag-activate ng ating pong immune system. So pagka pipilitin natin ito na pababain yung init ng ating pong pangangatawan, so kumbaga parang nakokontra yung gawain ng katawan, yung sa loob ng katawan po natin na puksain yung mga nakakapasok ng mga viruses or bacteria, no? Maliban na lang pag sobrang taas ng lagnat, mga kasama, no? Pero pagka hindi naman sobrang taas, so tubig-tubig, you know? Damihan yung intake ng mga fluids para naman hindi ma-dehydrate, mga kaibigan, no? So ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tonsillitis ang isang tao? So dalawang klase, either viral or bacterial ang dahilan, mga kaibigan, no? So pag virus ang nakapagpamaga sa inyo pong tonsils, most likely yung mga nagdudulot ng common cold at saka ng flu, yun din sila yung nagdudulot ng pamamaga ng inyo pong tonsils, mga kaibigan, no? So pansinin niyo po yun pagka kayo po ay madalas balikan, ano, ng mga flu, ano, colds at iba't iba pa ng mga viral infections. So kinakailangan i-stabilize natin yung ating pong ano, immune system. Kinakailangan palakasin, ano, at patagin natin yung resistensya ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Yung iba ay nag-inject sila, ano, ng mga itong tawag ito para ma-immune, ano, or nagpapa-immunization sila, mga kaibigan, no? So pwede naman po yun, mga kasama, lalo na kung recommended ito na inyo po mga doctors, mga kaibigan, no, para hindi ka laging balik-balikan ng ganun po mga viral infection sa pangangatawan po ninyo. Kapag bacteria naman ang nakatama sa iyo, most likely yung mga strep bacteria or mga streptococcus na mga bacteria ang na pinagmumulan po nila, mga kaibigan, no? O yung mga bacteria nagdudulot ng strep throat, ayan. So yan yung madalas na nakapagpamaga ng atin pong tonsils, mga kababayan, no? So depende ang tonsillitis, ano, pag control sa tonsillitis is depende kung ano yung nagiging dahilan ng pamamaga ng tonsils po ninyo, ano. Kung virus po yan, since ang virus ay hindi sila basta-basta nadadala sa mga antibiotics na iniinom po ninyo, mga kaibigan, so kinakailangan meron kayong mga antiviral na mga supplements na pwede po ninyong inumin or pampalakas ng inyo pong immune system. Since yung immune system, especially yung mga B cells, sila yung gumagawa ng ano, ng mga antibodies, ano, para maka-cope up dun sa viral infections na inyo pong nararamdaman, no? So kinakailangan yan, patatagin mo yung immune system mo para makapaggawa siya ng maraming mga antibodies, ano, na yun yung yun yung mag bibigay sa iyo ng immunity laban sa mga viral infections po na yan, mga kaibigan, no? Pag bacteria naman, so doon, mga kaibigan, pwede kayong resetahan dyan ng mga antibiotics. Pwede rin kayong mag-take ng mga natural antibiotics, mga kaibigan, no? Na pwede po ninyong inumin, mga kasama, no? So yung ating pong Santong Plus Gold, meron po yan siyang antiviral effect and also antibacterial effect. Yung ating pong Premium D3, napakaganda ito sa mga kababayan natin na meron pong tonsillitis. Pwede nyo pong inumin diretso yung soft gel or pwede nyo butasin yung soft gel, mga kaibigan, no? And then yung oil na nandun, yun po yung pigain po ninyo sa dulo ng dila po ninyo, ano, para yun ay mahahalo din dun sa inyo pong tonsils na namamaga, mga kaibigan, ano. Magbibigay ito ng soothing effect dun sa inyo pong tonsils at the same time tutulungan nun na patayin yung mga bacteria or mga viruses na nandun mismo sa inyo pong tonsils, mga kaibigan, ano. So yun yung pwede po ninyong gagawin, mga kasama, ha. Mga komplikasyon pagka hindi po nasusolusyonan ang karamdaman na tonsillitis, ito yung isa sa delikado, ano. Pagka lagi kayong nakakaranas ng tonsillitis, mga kaibigan, isa sa pinaka-common na problema o karamdaman na pwede mong maranasan pag lagi ka nagkakaroon ng tonsillitis is ito po ang tinatawag po na rheumatic fever or rheumatic heart disease, mga kaibigan, ano? Ang mga tao na madalas inaatake ng problema na tonsillitis or pumamaga ng tonsils po nila, mataas ang chance nila na magkaroon ng problema sa puso o yung tinatawag po na rheumatic heart disease, mga kaibigan. No? Kasi the more na kayo po ay nakakaranas ng tonsillitis, kumbaga yung mga bacteria or mga viruses na nandun na natrap sa tonsils nyo, minsan yung immune system natin, hindi na nila nakukulod yung mga bacteria na yun. So pagka nagpailalim ano, or bumaba yung mga viruses na yun, mga bacteria, maaari nung maapektuhan yung puso po ninyo, mga kaibigan. No? So yun yung isa sa mga komplikasyon na ito pong problema na tonsillitis, mga kaibigan. No? Maaari ka rin makaranas ng obstructive sleep apnea, makaranas ka ng peritonsillar abscess sa inyong pong tonsils. Ito yung nag-uumpisa po yan sila, mga kaibigan, sa scar, yung parang peklat doon sa inyong pong tonsils, mga kaibigan. No? At pagka lagi pa yung, kumbaga yung scar na yun, nakaranas uli ng inflammation, sumadagdagan na naman yun sila, mga kaibigan, hanggang sa nag-create ng accumulation ng pus doon sa inyo pong tonsils, mga kaibigan. Yan yung mga abscess kung tawagan, ano. So hindi maganda pagka yun ay dumami po ng dumami, mga kaibigan, ano. Tonsil stones, ano, ito yung tonsil stones, ito yung isa sa dahilan ng pagkakaroon ng halitosis o yung pagkakaroon ng bad breath, mga kaibigan, ano? Kahit na ano ka naman, ano, hygienic ka naman sa iyong pong nipins, sa iyong bibig, ano, lagi ka naman nagka-toothbrush, mouthwash kompleto, mga kaibigan, pero bakit ganun ay meron pa rin hindi kaaya-ayang amoy sa inyong pong hininga? Dahilan dito sa mga tonsil stones, mga kaibigan, ano? Mga tonsil stones, ano yun siya? Parang yun siyang mga puti, ano? Diyan sa loob ng inyong pong tonsils, mga kaibigan. Meron ding way para matanggal yan sila, mga kasama, ano? So, yung mga stones na yun, pagka na ipalabas nyo yan siya, amoy nyo, sobrang, ano, hindi kaaya-aya talaga yung amoy, mga kaibigan, ano? Kaya hanggang natili yun sa loob ng tonsils nyo, hindi mawawala yung pagkakaroon yan ng halitosis or yung bad breath, mga kaibigan, ano? At isa pa sa mga mailang komplikasyon ng tonsillitis ay yung pagkakaroon din ng kidney inflammation, ano? Yung iba, maaari din makaranas, ano, ng reactive arthritis, mga kaibigan, o yung pumamaga ng kanila pong joint area, especially yung pagkakaroon ng rheuma, ano? O dahil naman dun sa problema din sa atin pong immune system, mga kaibigan, ano? Sa mga kabayatin na meron pong tonsillitis, isa sa magandang tips na pwede po ninyong gawin, especially kung currently namamaga yung tonsils po ninyo, is mag-gargle kayo, ano, ng pinakulo ang dahon ng bayabas, mga kaibigan, ano? Since meron po itong antiseptic na nakatulong yan siya para kontrolin yung mga bacteria and virus dyan sa inyong pong tonsils, na hindi na sila dumami at hindi na sila magpailalim pa, mga kaibigan, ano? So kahit na isang baso na mainit na tubig, ano, yung pinaglagaan ng ano, dahon ng bayabas, lagyan mo ng isang kutsarang asin or pwede dalawang kutsarang asin, ano, and then yun po ay yung i-gargle po ninyo, mga kaibigan, at least mga 5 to 10 minutes na pag-gargle, mga kababayan, ano, iyan mo talaga, ipaabot mo talaga hanggang sa inyong pong tonsils yung tubig na mainit-init na yun, mga kaibigan, ano. So 5 to 10 minutes, nakakatulong yan ng malaki, ano? Para doon sa mga kabayatan na meron pong tonsillitis. At huwag kalimutan, uminom po ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at yung ating pong Premium D3, ano? Yung bagay natin kanina, yung Premium D3, pwede mong butasin yan siya at pigain mo doon sa iyong pong dulo ng iyong dila, mga kaibigan, ano? So, nakakatulong din yan ng malaki. Iwasan muna mga pagkain, like yung mga matamis na mga pagkain, mga sweets, iwasan muna yan kasi mas lalo nakapagpamagayan ng tonsils po ninyo. Maanghang na mga pagkain, iwasan muna kasi nakaka-irritate naman ito sa inyo pong tonsils, mga kaibigan, ano? Iwas din muna sa mga fatty foods kasi nag-create naman ito ng spasm dyan sa inyo pong tonsils area, ano? So, mas maganda, yung mga pagkain na kakainin mo, hindi yung masyadong matigas, mga kaibigan, since yun nga, napakahirap talagang lumunok pagka namamaga yung tonsils, ano? So, ang ganda, yung mga, ano muna, smashed na mga vegetables, ano? Minsan iba, juices-juices na nga lang iniinom nila, no? Yung mga fresh fruit and vegetable juices, mga kaibigan, no? And then, damihan talaga ang inupo ng tubig, mga kaibigan, no? Drink enough water, or pwede yung atin pong Santon Gold Herbal Tea, pwede pong inumin nyo niyan every morning, pagkagising mo. Ito yung pinakauna po ninyong iinumin, mga kaibigan. Nakakatulong din ito, no? Sa mabilis na pag-recover sa ganito pong karamdaman, mga kababayan, ha? So, mga kaibigan natin na nagkakaroon ng ganito pong problema, huwag pong basta-bastahin po ito, mga kasama, no? Dapat, dapat sa loob na isang taon, isang beses lang sana, or wala, ano? O, para makaiwas sa mga komplikasyon na maaaring maidulot po nito, mga kaibigan. Kung napapadalas na yung pag-atake ng inyong pong tonsillitis, mas maganda makapagpakonsulta na kaagad, ano? Makapag-check na po kayo agad sa inyong pong mga doktor, or pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic para bigyan po ng karampatang lunas at mabago natin, ano, yung inyong pong lifestyle or yung inyong pong diet. Baka dito nagkakaroon ng problema, bakit mabilis kang dapuan ng karamdaman po na tonsillitis, mga kababayan, ha? So, kasi mahirap talaga pagka nagkaroon ng komplikasyon, ano? Yung tonsillitis mismo, hindi naman siya ganun ka-fatal na karamdaman. Pero yung ano nun, yung komplikasyon nun, yun yung napaka-delikado. Na yun yung dapat maiwasan po natin, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kabayan natin, huwag pong basta-bastahin yung itong sakit at as much as possible, as soon as possible, ay malunasan ang ganito po karamdaman, okay? Paano po, mga kaibigan, mga tayong oras, napakabilis ng oras natin. Hanggang sa araw po ng bukas, sa ganitong oras, dito rin sa ating mga himpilan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa kanil po ng Doc Ramilito Uy, ang ating pong CEO, at yung Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. At sa ating ng Hippocrates, let your food be your medicine, and your medicine be your food. And ayon po tayong dalangin ang Panginoon nawa, ang mapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang iyang bana, Inci ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hamalo. Ayaw sa daling ko.
2: Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: Kualbi, what is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
1: Bisin

0: Excited? Exciting!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Nakukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Train. Tumangdod, sir. Hindi ikagdum ako binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o kanser. Kadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong personal, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. So, inya, normal bakong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kadahigom ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mga

0: aluha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Southern Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Southern Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Southern Plus Herbal Soap. Gamit na. Southern Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikaya na masakit akong kalawa. Sa busa, santang dili pagkaayaw mo sa kina, tumarandayon na ko o Sista Pain para padayon lang sa training.
2: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Oy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
11: Exciting!

0: papannya kok ya.
1: XFM Mati City 99.1 Exciting.

0: RJ. Kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wa kasabot.
2: Exciting! Sa Top Plus Gold User, atong paminawan.
3: Yung galawiyo, taga-ano kong sirang-dabaw din oro. Kung kaya tinintaas, hindi. So, kung pag-ihi, doktor, ay, gabi nyo nating matul.
2: Sapon Plus Gold.
3: Kating lamian na puno, makaipo, kung pag-ihi, upira kayo. Garo, orang pag-ihi, and then people, lang itong makapaminaw sa tunggi pang-multika, kung nabalatian, yun ang tulayan na ang doktor sa iskuhel. Hindi kayo matapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po o ginom sa tong kape, kapara akong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapat ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko masakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo User, atong paminawan.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sis the Pain.
12: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo sa kitang akong mga joints o kalawasan.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Sauna! Ugi kayo, yab! Oh! So, kanya namin na kung XFM? Kwartahan ako!
15: Wow!
14: Naapagi kayo, yab! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, Grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, exciting!

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong ragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainwala siya, mag-anayin siya, nagkawala, ato nawala na yun. Mga yun ay pinagkabibdabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salag mo kumutis mo ninyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Hi, ako di IC Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Pusa, santang dili pagkaayo mo sakit, umarandayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa kani kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting?
5: Exciting!

0: Camino Car sur XFM.
1: Oi par, makurati na gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na put, sukan ganyan to, sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Bataman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Ako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Max, daghan ang atubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, play ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika. Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
6: Dili ko gana magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko. Basig na ay dalang nga virus ba. Kung kabigid ko dito mga sa Premium D3. Aron sigurado ang protektado. O dili ko magtakdan. Ako si Jenny. Usa ka certified Premium D3 user. Testing it with me.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Punsao na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate. Si misis, ayos buntag, dako kay misis. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Sa

0: Ang Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kumaminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
2: San Villanueva, iba ga rock banana ang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Mix. Kaya ko sa una na bandugay na to na ko itian ha nabukod ako na siguro magbula na siguro sa likod matadong mo kay Sir Indon at istingan daw itry na ko inom ana Santon Gold primero Santon Gold lang may state ako sa kasimana mo tiko ana sa isa lang ganito na usa ka bulan gamay mga kumbukol na ko isisma una gamay kayo munggos lang ito nakadako na siya marag ulin pero ni gamay po naayo dyan at mga bukol sa kulawas hubag na ko sa likod hubag na ko sa lagay na ako kanyang produkto sa Yes Toil na panunod ako kay katabang sa buwan.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, kapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po niya, nawala-wala na po itong itawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlo. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo. Supplement for men. May baka at lahat.

0: Golden Plus Herbal Soap.
1: You need to get on that. Senior citizen. Burn skin, go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Golden Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
0: Golden Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Golden Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakurati na mo ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
6: Mga katrupa, excited!

0: sa XFM.
1: Oi, parle, pagod. Ako na tira mali mo kong pare nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!

0: XFM Martí City 99.1 Exciting.
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot!
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod! Exciting! Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55. Santan guys, Cebu. Gasiyok akong bunga sa ding gasiyok. Nang buwa akong babungod. Kasi kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya dapo kayo sa iyo ang sa ating lab.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Abaw di Oro. Sa akong Maldes atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Naku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, sis the pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kong kagabalon, o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga germs o kalawasan.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
5: Sa XFM.
6: Hoy, misis! Pagkuratira ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
7: Exciting!

0: Morning. Ang mag-asawa nga ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, hamlo. Ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Palang, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nuna, B.
2: Bisin ako, Inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Pabahira na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako kay kong pasalamat sa Taon Plus Gold Trade. Tumanggod, sir. Hindi ikigdom ako binulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang kanser. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, dunay alabiyo akong pamati. Kung niya,

0: nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kadaadlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan ang magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawa. Busa, santang dili pagkaayo mo sa kila tumaran dahil nako o Sista Pain para padayon lang sa training.
0: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sista Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to sa iyang saat. Oy, wagay na to man.
11: Exciting!